ɔkɔno na onim sɛ saa ɛna teɛ but ɛnɛ ne kɔm bu ba nyankopɔn se memu sɛ sɛ adesoa bɛ ne so anɔpɛ yi a ama wo kɔm ɛbuo ɔbɛsoɛ wo ɔbɛgye wo ate ɛyɛ ka adesoa a

pressure. Yame eya domo a Saturday ebay. Ena me ami ni yamba ako. Prisla, ajekum.